Pag nagtuong miyuta, aliva minyon, ungava minyo, pirso sika minyo, natiro viyak sitiang. Iman na itumik tao tungilanga, inyakunak tumik, pinyak tumik, tap, tanago akaw si binyak.